Alarm from James Arthur, 26 minutes after 10 o'clock. Good evening. Sino ba yung mga nagparamdam agad? Sunshine VC, Charlie, nandyan din. Reaching out sa mga taga...

disease. Song from Journey right there. And a song called After All These Years. Well, anong nga sasabihin ko, nalimutan ko tuloy. Ang bilis na oras, tapos na agad eh, no? Hindi naman ako pwedeng mag-extend kasi may biyahe ako bukas, ako mag-maneho. Uber driver na naman ako tomorrow. Eh, malayo-layo yung biyahe na yun. Eh, balikan. So, mga 500 kilometers din yun. Medyo malayo ah. Anyway, papasalamat tayo sa lahat ng mga listeners natin, especially mga taga-Empress Radio and Filipino Music Central in Washington, D.C. Sana nasiyahan kayo sa mga music or tugtog na na-play natin ngayong gabi ito. Anyway, so hindi nga ako sigurado kung makakapag-programa ako tonight at 9 o'clock in the evening. At least siguro kung makapag-programa ako ng 10 o'clock. I'm not really sure kasi medyo malayo nga yung pupuntahan namin tomorrow. But anyway, and it's about time for me to say goodbye. And ano pa ba? Wala na naman siguro eh, no? Samahan niyo na lang ulit ako. Sasabihan ko eh kung kailan ako magbabalik. Next! Asan na yung alaga ko? Ayun! Asan yung palaka? Ay, hindi palaka. Si Ducky. Oh, yun. Okay. So maraming salamat po sa inyo lahat. And

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.